0: Kaminskun Hamaki Hiratulakanak, Haski Alwaki, Panarum Tasip Hanyan, Mayakutim Pihichuru, Hikisip Karaktanha, Hiratulakanak, Mayakutim Piyakauru Kalantasa, Kusisichiman Pukamahichuru, Sartasip Harakinan, Ukamatam, Takam Tanakasas Hichuru, Haskem Tampi Portanyaha, Wakisipun Pan Assassina. Patun kuru hiwa kagusto pasit hilat kulyakanaka kumanaka ukamata arum tau put any prelaks manukat sapa mai ni aksan uksan mai maya yetwena kampis kumata pokt asinasta jik tap tas karaktan sapaluan ham hilat kulyakanaka hisukat wakumanaka ukamata arum tatap hapunira ta mai maya tuena ka haut hakipuni u provincia na kasana comunidad istokena kansa ukatu kampeja chikan chenyas wakisira kitinakas corresponsal supanaka ukanicha yetiani prelakista nekwetaksato ketiosa yetias karakinyani mai mai tuena kasut jaraki Bolivia markata arzuena kas mai mai uista siskara kuena xulat anian halu kamat ya tita xiu hilat kuliak pes kawilta tu kam yetuena kam sarantasina as karu jaros ki pa ui kuchir tuena kasut jaraki no kam waki chau isaja pa kal kual waka mas tu katran Aka pench pa reterbol haluk sa token waki chue pasaran tas ka kira kilat kuya kana kawil hawil sa tapkta wka mah mai kutim pi hichuru ta kanita ki dius sa ski uchura pkhatam kilat kuya ka yete wena kam kalyan tenya nukata kutiwa pa kencha wena ka
1: aka yete wena kama wate